He tau tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōn mana ki tanga kuatau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmāmāo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

esto, at ika tepulo ito po tunay ang atugo ng akawin ko puta mo ng isimur puta pa yung para po ito ay lo yung tatang pagkano ko.

Yore ka mucho tra ikuni ata ata kore ro nga mihira ki akoto kochi roma mo akoto afina na akoto hukite ni taunga na tata katoa. Yore ngā mihi ki akoto katoa, koto e whakarongo mai nā i o tata umarai maha. Hei kona.

0: 사회 고래로.
1: 에어쿠라가 지라 떼나 쿡토이카토와 스코리 마르슨 떼네 맹아 우포코 코레로 이떼네 하오라 이테레 위대라기 오와테아 칸티에 티위아 케이타데레가 코레로 모테 카우파파 헤레 아 아우테아로아 투아타히 이파카레와히아 에라타윙 아랑이 파카타네 아라 키아파카 코레니아 테트라이 퓨나라 오와이타니 아나 코테코타히라우 토르테카우 타우 오테쿠라 카우파파 마오리 오라카우 망아 이라 휘포케카 맹아 하 키니키나 에파야게네 No ngā rangi whakatāne kā rewa i a Aotearoa Tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau Tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa Tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te taraipiunara, O tira hai whakatutuki i ngā kareme katoa i ā te whakatakotoria i mua i te taurua mano mā waru. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Hoeno tā mātou, tauara wātu e waiho, ko te tiriti. Horekai he ngako e orai a Ngutireni katoa. Engari mākua me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kareme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te taraipiunara, tahi te nā namu ka manaki tie te taraipiunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
1: Hoi anora, e tino whakahe ana tetahi o ngā mātanga ki te mahi a te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a makere mutu i tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa Tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa Tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E aro mai ana te taraipiunara ki a ngai tātou tīwi Māori hi te karauna hoki. Kā hori te taraipiunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te taraipiunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiingitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia hone tarawhiti kau mātua o te kura rāua ko mahana toka. Hea mana o te whare kura o rākau manga.
4: Ko hikaka ke au karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, he roto i ngā tupuno onehe.
5: Kātai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tawira tapito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
1: Hā, ko ake nei ko ngā hā kenekina. Hei te whakatikatika a te wai o tu Fairly o te tai rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te wai o tu te tahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te wai o tu Fairly.
6: I mōhio au i a haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui motuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, ihara I te mea ke te haere au, ki reira mōku noa iho engari, mō tātou, hei whānau.
1: Huri rawa ake ki te whakataetae NPC I ngā rangi a whakataea nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurly Counties Manukau. I roto I ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau ka haere atu e Counties Manukau ki roto o whangāre kātahi ka whakatūmeke I ngā taniwha a nā katoa a Counties Manukau 22 ki te 19. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātare e tū mai nei ki te wero I a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa I te futupōro o Aotearoa ko te mateke I tino hinga a te matau a Māui I a Taranaki I e nei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.